0: Hello.
1: Ah, mabla.
0: Ah, banks bankwela.
1: Zwize.
0: Ukuthi ase.
1: Ah, bana bya wena.
0: Kodwa sonika kutsha gongori kubuke.
1: Ndandiri pa wesha sika pa orange pakapita igocha.
0: Wo.
1: Eh.
0: Kunda kangu landa ngoti pa gochi pa Glen V3 pepe.
1: Ai wakanye pe.
0: Wo.
1: Eh.
0: Ai wataka taka pesa na ndandiri kugochi kuyekuningiri yo Glen ora pa chibu bye bye.
1: Wo, saka ndasiri kubi.
0: Aiwa, nasita kokwa na mdara dadza dali ndondumba. Pa gochi pa mereki.
1: Ah, saka tosangana ikoko.
0: Ai wakawani.
1: Adinika.